Ach ni chnyo chi chnyo go kha po fi khrak no si tarin gui ni hir strik shi hish ni khlin chi ga na go le gulak shi yo go blan fia vi hin ho keri le le fo na fi rot si at legen dia Bahal wakti gmor na Queen Mary, nwere lag shia din yarle kod.